0: sana tuvia matoke kana.
1: Awa kakole wali muwa yungaroma.
0: Sana tu havirubi omundo yoto mtu mweli watu nga himba. Na ononi muiwa ene tsomeneo. Naruni akolo. Kunde serikali uteka ala kanene.
1: Wasincha metri jadu. Alor nwe na mabibu wangu kutu katanga. Tukabu wao koche yeta wa muambo. Projet de loi. Aye kabwa referendum ngari angatrika niwa rete no mabikabere bete mu choche Congo et democratique mugambo ono ahekirwe na professeur Paul Gaspard ono yuwa handika echi popura cheno akatoka ribatre abadepite bamabichilira kombeni abya mugambo komegambo aye choche Congo et democratique mwana muri hakuhisha pitre ngitano shabya ina katondeka alu mwana hulire hasa abika tunandira yabya beka abya hula mu biru ate abya ngakorekera mu referendum arengi ne mu rebya na katiba kamuna bwirenga kakabwa ka trich mwa bwire atenge saha abandu bakasondeka naya resuba omomugambo mukulu owe chihugo ate esaha abandu bakasondiria misha akakahula wa mu capital ni wambuba wambubo capital sikandisha bya echenzasa eroka kende bya kakata shahumira hande ate omulu hane bindu bumabe uma abito mu katiba riwe na bibisondi kende riwa mbono kumbe ebyana kolwako na kande imona bwiri ate omulu hakabya riwambo echehuo akatataka anwa katwa kano twa maheriria ka chende chihuo kutsena tu twa maula akandika twa koko chende chihuo kasi somo metano yetu kutse twa mahingani akatwa kano na kandika lia akomo chende chihuo tebyo byabeka bene benene ebya bandu bangana kola mu referendum kusangwa ho kumbe bikalani bubabya ibo baka bua omwambo no ahike wa badepite mo chande cha badepite ku biro eritsu ko 2024 komo sori kumne ibiri arewe amasala huluka renore no matashu amuwika renore no oko chirimo chino tuangana bwatutia na maluni agenda luba luba ahoho bandu bakabu liranga berebete kusangwa itune no mumuka ni amumyatse myatse abandu bakabata kisekidi akende subo mu constitution ndi abini abribu wacho revision constitutionnelle kutse changement bibye bere omatyo yo tukabwa tute tukatu pimerio wisaniawo okukwa manana marengekania wakende tuha nobuminye wale nabo yemetrija duka tsuba kundi na bandu bakana kwa mera emegambo nilu ngabo nge mubulia kwanza chembere mpere ngamala ngira resurgence kusari shasha bukirerio mugambo enorio okobero vya tolemo beno sikichilu china tolero
0: washinja okori vulio na erisubi okori vulio yao ha kande vyesho nzire shibire shonga ndelavamu hale ermenya ngane na mwatse o watolero kunda mbienu o kwifatana ne ubutuchi obuchi eikahlo mwasa echaanda kishumbui kiherwe ebo omukulu we chande cho na ba hanive we ikalo mu biro yani abo baba kapanga eba menya batu omwati ono anatole rukonda mbie nukutiye kundu kabya wabeleta marenge kanya wawo suri luka hulukiria omoba omoba na basombolu uwene wene ukareta umu biro wabeleta umu biro nerumu prezida owe biro omukulu abadepite inia kuvuke abamambre be biro ba sete neruba abaka kolanabo neruba tsambura omwatu wa maretwoyo amabinelya siruko guvernema amabinelya siruko undi mudepite ngabo nerubikalirawo babikalirawo neruba lebya omwatu ono anatolere eritumikwa kokobero veno kutse nerio unashe biro yewete evende yaganda hike enene amabye ni mwanze owale birie echi politike inya vuria avali mukomisho eye reviriti politike ne megamu ekaolo mu PAG mukomisho nerunavo ebatsambola tsambola muambo yo kondambi shavo nerwe bakola erapor ebakolere rapor yo mukulu owe chaanda chishumbuyi nayo abavetake rapor yo bateka mwana marekomanda so yani evenderu wako
1: Ebiwa ita iribi atasha koreka.
0: Ebiwa ita irengo koba marevia omwati oyu. Neruba bilevia wamba. Indikwa omwati oyu. Itwe situ angaji kutakuona situ wite cheribua. Kwe situ wa mantolera etu ateka wako chaanda.
1: Echo ushire.
0: Echo ushi obore mundu. Inyaleta marenge kanya wewe. Nero omuprezida inyalusha ikahola mwode dijuu. Ini alevi angama kovoke e plenier eye kawaida putze mbino ikende vya plenier
1: eye chinyambahe mbahe
0: eye chinyambahe mbahe evyo vere omo vutuchi obo mkulu owe chitunga echa shumbuyi nero omo ambu wale vire e referendu mungari anga kolwa korete vamavi vama kanya kuhu omovero veno yani omupresidenti owe chaanda chishombui mwakale vaya echitorere vakanya kuoko konda mbienu echo necheka echa kwanza nikwambo okwita levya ivo itwe vakalani itwe tuletwa ngamenya ngane mwatse anaute nundi konda mbienu kuti ye ivo omomevere yavo muvakale vaya nikwambo niatorere konda mbienu
1: niatorere konda mbienu
0: Nero, okifatana mbeno nechihu ochetu. Ngo kifatano huchiri ya lua, hotu wangaji vulia. Tuti, echihiaka omumuambu echicha angaveri nechahi. Echihiaka echamale keba teko muambu uyu, weritu mika kuoko kondambienu. Echihiachihi chova male tamu nechahi. Mwaka vya, ama vya, shata soso undi, oko demile
1: senge
0: mubakale vaya ishare tabane kamo vendu vyahe ebyanga bwambu byanga byabekwazo munabwire okwikolesha referendum chutu bakalani bangayibulya ne chutu lya yibulaya kunde referendum twabye twabirela bakuri oko demile senge mure kakoreka omuambolu nyane, alu nyachina wete akagala kau, shari aluha, kunde, okifatana na chitavu chetu che meambo cha munabwire, emyansi, eyuka viliribu waha, ichichene chene chavere tekayu chitu, inatorere, emyansi eyo, ava, katutunga, siva nga yirimbika kuyo kuchinza sivive, hamavivya, omwatsi ebabam ehe inde yono kuno mugunwa nine ne boanda abaganda twabiritu minkana po bero benene kandi twanzene nabo na bandu betu bokasindi abanene bakana bwe chikonzo ne sho bwere eshe uganda
1: isha koreraho
0: bakana korerisa yaho na bana bakatokere anze sho bwere eshe uganda korengeshe kongo Nerubaveri tusava, batiku ne wavu, echitakacha usichirie raya ama...
1: Matroke.
0: Ama ndizi.
1: Mavu.
0: Mavu, erinari erio. Sichirie raya mavu. Kundia mavu wavu, shiku wakatu mingisa ya Uganda, wakashe ndao mo...
1: Morwenzori
0: mwa. Morwenzori mwa haa, momutuanga. Nerubaveri mwavu, basi, omutano... Nga tuangana shasha segeria uko semuliki. Nero wamu, echinzasa. Okwila vero mu ministra watu ya afere tranjere. Tuwa veri sunga. Eresaveru, eri avali chetuwe ugaru. Tuangana pimerivu ya wakongomani. Nga wangana liya. Etuwa segeria omuta no uko semuliki. Nero basha tu wanzikutu. Itwe tulienu. Kunditwe tukaishi haku hii. ne Uganda
1: mm-hmm.
0: itwe ne tutule virie tut okonda mbyesho echitabo chetu chemeambo chabi chinabwiro mwacho ere wanze mbere nerikana munabwiro mwacho alushale tabia luban nerio echeribulia eske munabure kona naba savari ya vandu ve abo mukivu yengobe bala iro muntu anwasube yikutsiye sibi batabuacho na niku wambusi ya vya mwati o wangareke wambu tukandi uli ya wakalani ngavano kwa mwati oyo yani referendum mwari wa mtu wangana hechi huwocho katahu kake kwa cho ochetu shari ya vya na shari ya vya yuka sabacho nilu mwati oyo
1: echo ni chimbere mbere niku wambu chosi chiri okobe kareke referendum iha vya mwambu oyo
0: iha nga vya mwambu oyo eri wambu kwa mfano ambo chenza sana waka ambo chenza sa ya vrebi ya hari
1: akakutale kumbe kabi mukatikati
0: kumbe kanabi ya renge kukilativile mukasaika munabwile haba ndimuwa na wambu kanatole reka vya mumajina wawu Stanley Ville
1: mchisangani
0: chisangani bo evyo shevyo ne miati eyo bandu bakeba ne muibulia ambwe chenzasa kuna hali ngitwewa matangari uwa. Tukamenya kapitale ke vuanda kuluwa. Alakini situtu amenya kapitale ke toke chenzasa. Na kandi alinga wanduwa kana mabike chenzasa. Iba vya abanduwa nena yu isi vashi. Ne mwisi mwisi yeche huwe. Ngoko waka hula yu mbu interior. Iko ngo mwisi mwisi yeche huwe. Changana vini usana kundi kapitale kandiyo. Kario kumwiso emare ngera rio mbeno kama vya sa haku ya guine mata ngari wa kundi ya virika sera obo haka vushi mbeno wando bangana nani me omuba kongomani wa mavela wa mubo mwe neria wanzo mulubumbashi rike kasaye rike kinjasa se adabi yuka watre akapitala nenga kavere vya hale
1: kangume
0: kangana huma
1: echo na chuchalu wako
0: Muba wambu, tuanganari vya tuta, emeambu yikaluha, ya kulaneyo. Neru, waka wambu
1: kumbuwa,
0: yika kekeluha. Neru, yinengo muti, emiti ya ukawave herayo, yave kula, ukarondo muagronome, ewa kondayo, kandu watasha herayo. Nemeambu na yuko ineyitia. Neru, emeambu ya tuye chihuo, Muba na wambu, yangana iko kwa chika ya subu amu. Yani, ekosijuto yangana iko kwa chika ya subu amu. Na unechi umancho kwa miyanti, yuwa ngaguli abakalani mboshi. Ekosijuto yetu, omu wambu fulani. Tuwabiri levya aluhire. Kundi ya vere reka, etu tashato kereko la chingu fulani. Umure vire muambono, abu iracha. Na tutunumia tuwa hiko kikore shau, etuwa taluka, kundi tutorele, etuwa kamilisha evrio momeyamu. Neruwa kalani, muta kire tuvye omuhari omuambungo kware, kundi avirele ketu takolo muviriono, okondundi enye wakalani. Kutse muta kire tusuwe muo, tuteke muo, mwevi sosekanyo eve kire kitu wanganato kitumika esi tutaderia oko muambo wechi huu niru wakalani wambu kwa mena o muambo ya meni ya vire waka kiro kwe kwa lachino netu nindundi yetu kweshi tuanganaso wamu niru mwati mbomocho ochoshi muka tuka watarisha vandu niru ndambia hika ava reno butakushe eritarishavo eva reto muamboyo owa kavendula owa kera nero bakalani eva babulia ngaba mabwambu ndiyo kutapana kundo mocho wasimulia boshi abantu bujambangana lubo bwange ko kisomo tute amen ye emukina bya bakambu busanaki okonda mbyenu nero enda mbiona ikana hika mewa mabirebya akatabuka tuke meambu okobindu ebyu kakabwe kati e referendum yangana kolwa no muambo we owe referendum oware kitwa labo ko referendum kuko demile senge si hari echindu echu na bere langira lengo mu bakalani bakambu chino chilu cha bere bi ishi changa toke kan busanachi kunde ngoko bin twana mabibu ombere halia akateba ketu kawanziro ko mulondo wa kwanza ne milondo makumi 200 na venef yani desa venef article wa mavso moko chipengele cha kwanza chikabua oko ikaula mu souveraineté choche wa mavyo mo chipengele cha kavere chikabua okwitondeka erie riongoze choche ambutulio moyi kaula mueta initero hotema decentralize neruya bua okobekango ebye haru ebye ngabye byangana yitabale bibiene byene
1: kaninga byanga collaborate
0: ngabyanga collaborate omu o echiro omulondo wa kasatu akale baya oko o echihuo ere basula owakani akalunye kanya oko myatsi eyo ebirie emusi shechihu owakatanu inyabuga abakata balechihu nga nibahe nanga bakati tabala vate nerika waite la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par voie d'élection et par voie de référendum
1: na referendum
0: Nero peuple mwale ndere ndio ko 2023 mwikana ko lesaya echipengele cha katanuetro yama yokubusomboli yama sombolo mu president wechihuo yama sombola ba député abetinzasa na bengavero
1: na mwimimo mame uma
0: nene menene eyo bwikalani obwebe obweshongavero nabo mubakana sombola abakoseye ba makomini nerio emwatyo mtu kana la baku alenga chipengele cha katanu sichi cha vya neri wambu sichi takulishibwa enda tu ikabua okobi tunga ebi chipolitike ngo kovere omocho ochetu yeti situ lemonchi tunga te chipolitike chuma ngo mulu wabya wembe alakini chuo chichi chuo chetu changana vya mwe bitunga benene bi chipolitike na kwenene venemu senena langere changareka echaka renda chikabua okubutswebi echo munane icha buango komyatsi aba politike ngo kobanga kola eche kenda echa buo okomyatsi eyerirebya abakalani eche rikumi icha bua au mukongomani nganende ayuwa ngahulo mu mukongomani ini angalalo mucho ochetu nende Nobu kongomani vurevuti. Kundi obu kongomani vovu kana sabagua. Sivuri wambu. Echipengele chiriku mechu chikavu obu kongomani ngo mdonga nga nende. Nga nga voso nga nati. Icha obu kongomani nga nga ishiati neve ndeve huo. Chitu wa mevya mkongomani so angasha vya mnyarwanda, so angasha vya mbeleshi, so angasha vya muamerika. Kiti woma vya mkongomani kumbuwa vya mkongomani vya hweraho. Nani mkongomani nende. Kiti obuli mundu woshi. Alenga ni wawu mbambinu radio yetu yeka uone. Alenga na yuko ndi. Ahiko mkongwe
1: mbereshe
0: mbina saswa sana.
1: Mbereshe lipana.
0: Na yu mbwa kwa kuna yu vya mkongomani. Chucha chipengele chetu eche riku wanga musungu. Emu wanavyo mkongo.
1: Lipana kabisa hiki unyeno.
0: Na uwa vya mkongomani. Mtu alihira na chototia. Echeri kumine chuma. Chika kanaya. Oko shombangwa. Abandu. Yetino. Etuwe voshi.
1: Shenzingano.
0: Shenzingano shabandu. Tule ngerere nembereshe meambo. Neshe sheria. Echeri kumine. Yiviri. Chika vua. Vule ngerere nubonga vule vuti. Labu kasu ngiko mzere sere siti. Eri kumine
1: esatu.
0: Neve satu chikaka ngana ya abandwe shomba nguwe sho nga vanga pata shobati nga vanga tumikisha shobati eri kumine nebeni ikaka na ya okobanungo kobare ngere nomulume nomukali pariteo mfame eri kumine betano eya kanyo oko vandu erivyaho riabo neche huo ngatanga tumika chete erira bandu bomo omobyahuriwene erikumine ndatu yikabuko boyengobo mundu omundu amaisha wewe ngokoni mabuyirire ngoko omundu abomba wana yabo mbeche huo kumbeleta na bandu iba mushicha esabya no mundu no muhuma ayiwa ngabugaho buyingobo mundu ate yuwa muhanjika kutse hate ehaliri lolo erikatswera wa obuyingobo mundu bongana mulu shibwamu kunde hana malolo owaberetekwa wa mabikolario ebilondero beso mbanza bina
1: wewe
0: muri obo obweri wambo obuyingobo una ubukulwemu nero erikumi nenda tuika kana ya okobuyingobo munu ngoko butolere ibwe shikibwa kunde nibwe ebuli bunene no mukama mwasa kashatolera busana no buyingobo munu erikumi ne ririnda ikakana ya okobulondero byesho mbanza mungu kobandwa abantu bangahikere belondero byesho mbanza bate erikumi no munani yakanya chulondero chiho mbanza changasuiro mundu ngachechahe Nero eriye iko koma 27 ikakana ya buri mundu kwangana leta marenge kania wewe riku ama 27 ne ikabwa ko buri mundu kumbenya eni apata e formation chikale ke londero enani ebene mbabyenyu ebya byaho erifamisha bakungumani obekala bomuto ochapo ni mbango yo buri mundu makumi abere na betano ikakana yango banungu ko bangai salaganda manifestation publique Erieruka eriyahika okoma 15 nebebere ebine mukania okosombangwa esomunu tukatwa lokover okobelondero 15 nechiuma eriyahiko koma 13 nebesatu ne ebine mukania sasa omundu nayo nganga kolerachi echihuo chewe iyakanyo kweresho palata nevende neringiru muburashi nerika kiri abandu abanganyege chehuo nerutwa yahika omo 13 erihiko ko 13 ebyangana kanya oko eri usiana na mazingira mazingira omoto wote tu tutimbireko nero ni wanzoko 10 okoma 10 re okoma 16 makumi ndatu ne no mwenda nef ikaka na yoko mkulu wache huo eri yahika okoma 18 na 9 ni kwa mbore wanzoko 16 na 9 mupako koma 18 na 9 vikaka na ya okomukulu wechi huo amamulaka wewe iyonga nende ere rapa ere kuleche apo anga kulubuta balibu ate anga nume na bando batu mo so kashi eshe leta na ba minisa nero awite verenga vipengele 10 ebikamu bwako bisabesa
1: UN
0: UN eriloko 89 mupaka oko nwana nef ne vipengele 10 ebikabu okubutabali
1: government
0: omu premier ministre nganga
1: bandu bewe
0: na bandu bewe obutabali nga bwanga tungwa but Eri loko 100 mupaka 149 ikabuko chaanda chishumbui e parlement ne sena yani parlement yere mwe
1: assemblée nationale ne
0: sena hali echa hesi neche ndata e sena ikabuwa emibiri yabo ngabanga kola yo bati nerire ryanga banga kole miambo ni ngo utuka bwa ko munaburuye echa anda cho chibumbirwe na bahe bakalwa hayi bakasungika bate
1: banga kolabate
0: mupaka karanefu Neruwanza oko 50 oko sa 50 erika oko sa 70 ikagoko belondero ebye shombanza eruwanza oko kurko sisonel erisha ikoko belondero ebye shombanza walinga
1: matipaye
0: eruwanza oko 70 mpaka 74 ikagoko nyasusi yani
1: era senyuma
0: finance
1: awa
0: bukake bwe shombwere
1: butunde
0: kabuko butunde eruwoko 74 mpaka 81 eyine mubua okobutunde bwe shongavero no bwe chuche bune ne hande eruwanzo ko 82 mpaka 102 ikabua oko burashi ne police ne even
1: developer
0: ebiri oburashi ne police
1: ebyambe ne lubute yabo abantu
0: ebyambe ne lubute yabo abantu ngabyanga tumika bete erewanzo ko 103 mpaka desa kens ikabua oko myatsi eyirebirie eche huo eche chinzasa yani gouvernement national eyarebia emyatsi eyiroko kagala ke province
1: eshongavero
0: eshongavero eyarebia emyatsi eyirebirie evetatavia esese mameri
1: na mashuferi
0: nero iya buano komyanzi eyo bandu ae government nzasa na ye province bika tumiko mobuma ni kwamba makompetas konkirant yani eni alokobu tabaliwe chenzasa no butabaliwe ngavero ebyo shebyo ngabyanga basulavet eri lokodesa 17 mpako desa 21 ikabula okwibirebire eribindulikania echitab emeambo meumameumu mochitabo chemeambo echo edesa 22
1: eriben bule meambo meumameumu kutse eriben rulai
0: eriben bule meambo meumameumu mochitabo echo kabutse eriben rule chitabo echo kundi muchitaika ni ako ericheve ngula alakini chivu gire okwewe ngulebe nobe umave umamu ucho nikuwa mchinenge nyumba wabi himbayo icho igawi disuwa ngashe himbule nyumba yu alakini wangana kokote amu ngesiduwe radio moto wa mavile vya edekorwa yeremo yu tutawanza nayo munavu ile uka ikamu yu ikangabasenye mulewe nubye plafubu murima na holo tambia hanandi kire radio moto basi na marido siabi amu kokwanza yeni tuanga enyumba eno ye imba wake alakini tukana vendola muyo mwe mwese vendova umave umu alakini situ tuata imbulayo na chitavocha meambo kuchajikana ya kochitia muche vuenga mwangana badilishe vendovi ya mchovyo muti memuchitaka nyo kwechonga changa vendolwa chit
1: ichocho ushi
0: nario eri uloko desa dizwiti ngabibua eri ya ikoko desa 20 chikabua okwechonga changa changa vindulika nivwa meme ambo meuma meuma chet neroko desa 22 ikabua oko ma institution awe transition kakande sha huat na muya wa itino anatanda l'installation définitive des institutions ici de cette constitution ni quoi errerenderer evelondero byoshingo ko byabere tawa omukate baku ama institution we transition akandesha endeleya eni ane mutumika ngamwarenderende twabya ekuru constitutionnelle yabye siyiri habya tine koses ekuru supreme
1: tawe
0: me erindere de cour constitutionnelle
1: yivie ayo ina mukola
0: kwa ayo yabi ina mukola nero mure section administrative constitutionnelle neven bon ngesho ngavero Echita wetu mucha wati tukumbe esha vya ngavero makumi ya verene vetanu ne ngavero echendasa eineko. Nerumundu kana luko demil sisi, riko kwa demil kenzi, esho ngavero jiringe ye ituri.
1: Iche chulumu
0: oriental.
1: Eye kwa tanga mweriva neyo
0: kwa tanga echine lugu.
1: Kasai echine chibi ururu eri.
0: Evi chine bi ururu. Neru. Alarke ekozizyo ye yebri watu ne ma province vesen me mubita lobe kabya ho na ho eri loko le 18 février 2006 ne bendo mo be kasa vo be kabya bolobolo ne rikana muna bwire ha ne bendo be uma be uma ebi kosiso mwenye yabi yabri tarisha
1: ese tu ya
0: merera tuka endelea tuka kwa merera tuka kwa merera erilevia ebenduevio ngabia ngatumiku wako vetu. Nerio erilua oko Veseng mpaka Desa Venefu ikabuwa okondambia he echitabu etu. Waka ula mma disposisyo final. Changana chikande berereribua chirochahi chiti nerio eria hika okwiteka kwa sahihi eyo mukulu wache huo akakitangaza chabela ba omo referendum nung namavikania chikuhi oko migambo eyechi huo chetu
1: omwambo mukulu wahikire migambo yosi
0: wahikire migambo yosi nero chikabu wachete hane migambo meuma wakala omalua organiki aliokokaga la akechi ake parlement yani kana undange anenge sheria ile virie ebitu langu na muba wambuni institution ese sake yene eyi kale baya ebitu langu lunga byangaza
1: beto
0: tongo nga bangakola bate nerwa ne sheria eyi kabirira yacho
1: muambo wa decentralisation na waneyo
0: hano muambo wa devire. Par exemple, nge vetaka elwa fosier hano muambo owale bire nga manifestation public womale bya nga baitula bya bitunga bya chipolitike vekabya yo mungen
1: yayibalala
0: muambo yo ne wembere echitabute tute miambo tino chivye nero ni muambo ko 81 nero muambo yo vakama ikugikoreshau ini abya mbalimbali. Nareha mulari echi, eri echi uochetu. Par example nge article 5, eye kosiyo epikabu etino, a manifestation public ali garanti. Il importe aux organisateurs d'informer l'autorité publique locale.
1: Eba yamu uisha.
0: Eba yamu leterengu ulo, chiro fulani.
1: Baka mula liria.
0: Baka mula liria. Nayo, iba kanya abantu abo nga bakasha kola vat me ekozisyo yoko 1902 e transition ya Mobutu après conférence nationale souveraine yabi ikabwa yet abantu ba maandamana iba tuka wabwero mukulu nero bale ndo mukulu
1: ahamule
0: nga maba subiria teach nero mwambo yo utu chinaenderako wubakulu bakalya bakakoresha nero okifatana na meambo eyulwe yi eyire nobu neretende ambatana ne kitavute tute meambo munabwire e parlement ngabali wambu yikavula ya kunde munga bogwana yeye shi priorite eye myatse ya ngabali abwambu yikavula ya ebya hie betigembe komonto wotetu ebite bya korek ngamutu kabura tuta a hano mwambo wale bile ma manifestation public vyanga vya besomu mulo veka andamana. Vyanga vya vitunga vya chipolitiko mulo veka andamana.
1: Vichina wete ama
0: asosiasyo sa bil kreatif. Vichina wete vendove umave uma omuambo wakaka milisaya emiati ya weyu share. Omuambo ware akare vayi omuke muke akavya ene woko regime d'autorisation. Ni kwambo eyere hamulwa alor kyo muambo wa munangu rekosisyo ikatuongoza ni yo muambo oweri
1: oweriya
0: tulirwengu ni kwambo omukulu ibamubwera ebya mahweraho shangagania bandu shanga irat alakini anaweto vwezo obweri vyangamba mahurikira na vati au machonga kela vikati omumbore ati par example angana wat yoyo mama mwanete kere itinerere yenyu
1: ngoko mukashatimba
0: mukabesha ya lava omurida mbias
1: mm.
0: aloru kyo morida mbias murisho nyupitali vidi
1: mm-hmm.
0: munonu pitali olo lioko
1: clinique la lumière
0: clinique la lumière
1: ne sebeseya
0: mm. Nero mulu mukia lava oka ndiyo mbwire mtu mukande shabia neshongoma
1: mm. mukasha retoluka pitali
0: mukabia vandova kwire shotasho
1: mm.
0: Nesho mbundu, tunemu wako vandamu kera vandu vechi, vedeni.
1: Mm.
0: Ambuna vandu vakasha kera vo, hakana vya saa vama sana oloka anda.
1: Mm.
0: Nero hamavi mulupitari olo muno mundu, eyulia yivari rebeni, ini ya kendi vyo oloka anda lwenyine watu. Vama
1: vishetu yana
0: yunu lo na vere asera okulupitari.
1: Mm.
0: Nero muku lo muyanga na watu, olie werela vo morida mbiase,
1: mm-hmm.
0: Vahala vetu simu shala vaho.
1: Mm-hmm. Mwende mwetimbo kwa terase kwa ria.
0: Emwa ya timba.
1: Katedrale, itave. Meru washa hitro kumerikuwe ye.
0: Meru washa hitro kumerikuwe ye.
1: Muka laveri umunisiko.
0: Emwa laveri umunisiko kereri.
1: Mm.
0: Neru inye ewa nga na hori kira na vati. Me shanga vanyatu iyese mwasha kova. Neru omuambo yo alwe ni walazima eritu nika kuwo nguka munawe.
1: Mm.
0: Me omuambo uwalibiri referendum. Oyo alishare na navuve uko katiba ketu
1: akechewe uwe na wane muka nabu angoko echetabu si chika nirieko ichonga chetabu mubu suire chika nirieko meambomo mame uoma ayi remucho
0: hey.
1: Nga yanga na nirieko
0: nirusule
1: ngirengo kwa nabia karinga sina sinjenga ninashi franse nye evidi juridike yaho.
0: Yeah.
1: Na ruchache torereka mimi ba natoka rilangirisha honde kende kenga vyanga vya vitu
0: nikubwa mbo vivuire vitu buli mundu woshi ukai kenza any accident
1: mm.
0: kunde buli mundu woshi kwa vi unatakire wa byandeke
1: mm.
0: na wamavi ya soma kuru droit constitutionnel institution publique yikana bua ngoko evitabo Evi na neve na neve meambo ikawlo makonstitusyo nga kasa ehali ya viachi.
1: Mm.
0: Kunye konstitusyo mamabe soba muyo. Rika wariti muka lumuwa soba omu wali yoshi ya revi ya hori eche huo.
1: Mm-hmm. Kunye meambo yosika ambere roko konstitusyo.
0: Ika ambere roko konstitusyo. Nerwaka ambu sana neve huo evi loko kare nge mererio. Ngoko baka nambu mtu wa shere mbera okongwa nga.
1: Mm-hmm.
0: Rikawarit embere musuwe ngomo muambo mkulu wecho unge konstitusyo. Muka tukwa wakola waka ulamu matravo preliminaire. Yani, neviro mwanganate kamuti tuteke heire nga kenza.
1: Mm. Itune mute ikania.
0: Tuka yulia.
1: Mm.
0: Tuka yite ikania.
1: Nerilevye chahe, chahe, tuangasha hiramu.
0: Echita, tuwa mave ndule konstitusyo. So yetu.
1: Mm.
0: Yavere na vure wo vwahe.
1: Mm.
0: Nerwese yu edebe yu mukana haya ma university. Awa ka organize drua.
1: Mm.
0: Neru ava koron. Ava lyo momelala. Eye drua public.
1: Mm.
0: Kunda hali omo drua. Hali omulala. Owe drua privé judiciaire.
1: Mm.
0: Eavi omulala owe drua public. Eavyo mudruwa omulala owe drua ekonomike sosial. Eavyo omulala owe drua zime.
1: Mm.
0: Neru ava kayi usikane miyate ye megambo kutsebo. Omulala owe drua. Vaba kako la e drua public.
1: Mm.
0: Neru ava etudi avu. Avo mo L1. Avo mo L3. Ava kavu wa L3.
1: Ava kavu ya
0: mika. Kwa hivyo mwagure
1: yotu. Ava kavu ya
0: mbere. Mungana muka bahayo mumasije wa matepe. Nikuwa mbo emwa bahayo modevwara domisil.
1: Mm.
0: Kote mwa bahayo mumasije awe.
1: Awe retabwe yoba kende kola.
0: Retabwe yoba kende.
1: Mm.
0: Nerumwa mwa mutiva kritike chetabu cheche huo.
1: Mm-hmm.
0: Ekosidisho.
1: Bakangana yebetse bo veremo.
0: Bakangana yebetse endeke veremo. Neruba propose na masolution yani ebareta ebetorere kusudi obori wo bunubulemu wangabe bwabun.
1: Mm.
0: Neru hakavia aba professere bakulu bakulu
1: abakweka.
0: Abakweka. abali omo milala yoshi abali omo ekonomi abakwika abali omo siyasa politiki ehabi abakwika abali omo droa kundecho wachire mwe mapiri ya wasa tuwayo hali obu obu kake ngani ekonomi echi wechi daudu ekonomi echi obutunde echi luhire ehabi politiki yani administrasyo
1: obusondolia
0: ehabi ya nemeambo ebendubi sato wabia mawe enda chetia echi wese chende basura nero iba koleksione yani eva haimia ama memuare woshayo ama travuayo nabu iba analizeo babi analizeo nero iba retechi e proposition koko ba marebe aba etudia bo mobelondero mobelondero be kulube kulu amobomba nyirobe be kulube kulu aba kasome sheria amarenge kania wabo ne rwesa yu emukandi mo mensunga marenge kania au abakalani boshi na rumwa bete kaho hauma etide yo na rumwa presenti kwa yo mu assemblée nationale abandu ba menya Neruba vyo uwa, ni kwa mba marenge kane wa wandubutu kaso nula ya kwa so shiratia. Nerupe vapanga, neruba levi kwa nga wakiteka, heche londero, heche kandu tumikoko muambo muhia muhia, chit.
1: Heche aganda sasa.
0: Heche aganda.
1: Erita ikano na shi, arengo luwa nzalo wabere lukabia, mbitu mtoto wabere tukwa kufondri. Hanu kwanza ni muambo wale biri referendum tu nonge yangai kama na wiro munja mbe na wabwa na miaka 15
0: siri arekeme wanete tuli abya twasomao unashi akabi wambo itwemo batuka ingirie karasa Profesor Mwanda akatufundisha kuru ya ma institution africaine mwana tukangiriria omulu uka rete chindu chihia chihia kumbe kwa nene chalangere kama buhia buhia sawa isu wabutu wama rete chindu chihia chihia kushu wama rete chakera isi hari chindu etu wama reta nerungo muambo tunemu ya tuasomau alimu erivi yanga kati nga vandu
1: ate
0: kunde ebyo shingo ko babere holambo omwambo katarisa ya erirebya ma ya capital nga kangana bendulwa kat bene dejo mu mwambo wa referendum mu unde o tokole za
1: kwa ye kameme ka abo omwambo mutra funge nani ari na niri ko mu wa abri detail ye woni nda kenda ke amasambe constituante ne bene
0: munga kwa letid kombare me munga le bayase mure chihya chihya
1: Oma bita mwiberi?
0: Omu ambowe
1: 2005
0: 4 Kundutuwa kule saya uko 2005 Eba vri vote uko 2004 Ya asamblee ya transition Yabi yahu Seneta sunga Omu ambowe muna kwire Mwevi ya kunde Averi kofondre ebe ndobe veri Omu waka wate hangavi Ya asamblee constituant Si chiri previo mu constituo yetu
1: Andiye constitution na bebe shebe bakalungula wana u.
0: Munga bwanti yikabya decision eya maitude. Kunde sitabya abango baliya tumiko komwats owebe tiende ko constitution yetu munabwire ne ngokonga
1: na wabyo mbere. Metre Jadu se twabira wa Saint Professeur. Num professeur.
0: Mwana ke
1: simu de biteresa.
0: Ne mu professeur we carton.
1: Amebo.
0: Wewe
1: chakame mchiri grave akasumisa ya bapolitisye nga weno
0: ngabu wafu sanachi e science sako science neke ruin delano omundumu umamwana wate no muprofesero yu ni muprofesero mesha ute maini omutwe shahambiri
1: maizi
0: shahuta maizi omutwe shahambiri chikari kina wate muprofesero karto busanachi kunde ebenderero akwebyuka fundisa yekarase byatita koresha endayi we yabiri anga yeye kamutuma akabyanga kasonda watsemesha mungu kunde ekitabu temeambo sekirengarichi ngolochemba lo mungu daye professor Jacques Ndoli wabeka bwata nayo cover webe mulu kabela byakahamukatena nganave ndolatu atino mundu shanga buka Ambona ro parlema baba kambe ya batayer neruno ne kozizione luchimba ne romundo akendi avuka manene ebatasha ungezea kulo amabonde bavendula kulo ne ro bata abatayer ikasha biye parlema bakaba kavendula
1: mamodife
0: no ye ekozio ko ite ite o mari yange biblia munabwire ya mebo eme uluna mewu me ebyo yikatuwa naye tukana ne kolavyo ndi abantu bane mukosa na bandu bane mukola malolo yemu yeshire kindi kinyawa mbuha kumbo no mulume no mulume vangana tahania ne kisomo muchika wati omwatyo yo shatorer ndana bisomo bo mabo me bibiri omwatyo bikana rungisa nabo me eglise universel katoliki yomu ya ni romwatyo ite sianga toka ukunde ali mbali mbali nechi na kitabu kibuyirira
1: na kanje kireka onyamuhanga
0: ebisomo bya bere bikakoresha ndi binanta kire omuambo oyo inyasubwamu nakundo muambo shanga subwamu biblia se anga subwamu sana na rianzari abandu chikalo ke biblia yabye yine ngoko yine na kitabu chetu chemiambo chine nge biblia kundi u biblia yetu yetu nero hana bandu munabwira ba profesera aba vanango ko bo evariste boshabe ngomulu akabela muhandikat la révision constitutionnelle ou l'animation de la nation. Ivi nyakaso ndi watino tura kite ko mochitabo chetu chemambu mwamarenge kane wasushire biblia tutyamuse changave ndulwa ndiyo.
1: Ndina bya mprofesa.
0: Si okoberwe bi. Memunabwire ababya bakamwana parmi le professeur yuka dirige de bayi munabwire mwamugania. Memunabwire yo amata sha college ringi Evarista kola. Busana ni mudepite munabwire. Nayo akasonda wabyanga katse misaya ku munga kuburana tino. Amarenge kania wa revenue le chetavu echemeyamu. Simarenge kania ngasera omumukulu wechehu. Kundi yo aherwe wamabire bya okwartikle desa 17 desa 19 plutôt ikawa yitre erevendula emeyambo meuma meuma omokositisweyo muri president de la republique emwa bya assemblée nationale emwa bya une fraction du peuple réuni à 100,000 personnes
1: omopetition
0: memuyita wayitre amarenge kanya werevendula chetabu echo angana sur un président de la république iye
1: me angana initié
0: shanga initié kunde yimwani shiri echo e article 74 ikamu right inje président de la république fulani na mara pembereshe mu neche hu ngokonga ndishicha emeambo yechi hu nerika kiria echitabu cheche wote no esicha tsangara tsangara wako ngite kakaga la kayekoshi eri protejeje eyo yete apo echakalia akarapa
1: iwe ukanira ya echalikire abantu bavuangana busanano mirando bakayira kirambo echiro chewu manganabi iyo areho kutoya oyakesha referendum ngakesha organize yati
0: nairo na ina ivuria busananchi elwa 2004 sita tumikishiwa kundi elwa 2004 siya nishire erekole referendum na mtu anakola ri mu 2005 itotwa bakuloba kulutwa ja ruloko
1: bya metresha domu kana soma ebebere ekese harishanje ma second ti umerera se hari rubanza
0: echi eshanje ma innovation eyo bali ya retamu ryeringire mu assemblée constituante kundi si ri prévu
1: omoche mbere
0: omo chitabu chemeambo kande sikagala kabo kundi si chamuliro ba depute si chamuliro ba depute nirwenda mbiye yo ebibene bene bamabeka nyaka yenenge omundu yukatwa omu chisanze chikereko nirutabara chikareko omale byo moto omabere byerenga hulele omale kina ika kutso sana neri buli ori yawo echalegira bando bana nicho Echa kwanza abantu no mubona liwa kabela yo muhanda mwaka watukaye ndavela sudanizasho busanach tulio muhali eiso shire ya John Garang oko 2000 omulime shombundu akalono butabali wa El Bashir ama bwatino abashilamu babirika lokoba Kristu abe kabuno echucha tekamu sababu ikareke nimeshombono muhandaro kobitwa kwe kambale yakalwe ri bana Museveni Salva Kiir ama endeleshano
1: nomurere
0: omurere amalwane suda amashatwa chukabere mufwe ahimanira akataloko kobuta bali owe Khartoum amikalaho
1: ati cheche kuri
0: 2003-2004 eva nikeraho vamabe buhaye miaka 5 vamwambo ende obutabali bwe Khartoum sivusha tokerika hanu nerutonga na buli abakalani obutwikere navo nga bakabwa batiche vamakoresha referendum ko 2008 noko 2010 vamaproclame independence ya Sudan.
1: Amuna bure chabriya chende
0: chende. Chabriya chende chowu. Neru chile kilaba kade nge kaniwa wa ehe. Muna vwire. Echo oche kongo kunde chabri chabri taluko kigabwa o monzira shoshi. Me ene mupangu wane. Neru wakala nive kongo bababe reba kaka kiri yao. Shundambishi tuwale nga shama.
1: Uwe mochikui.
0: Neru vama wa ababandi baba ni kere goma. Babirite kaka pitale kapo ke goma. Omulo mu... omukuluwa inyo aeropeyene yule viri ya obu nyamundu mwahikire goma korine nanga mamu vrat inje nga kontrole pride 60 kilometre kare nine nekure nga egabo atina kontrole pride 6 mio de person ni population nene kure nga eye sandra afrika akosekas nangana mungana nilira chino chavya chuhu nero ehe abari chinzasa babira atakana na referendum twa mabyo ko referendum ku munavwire ababandi abali egoma sibendirira abali egoma ba participate ko referendum yo mukungu yani twa mabehe ulavo neru nabwe bakandi abashalo na bogodesha referendum yo mo
1: tubaka
0: control neru chama beyi gaba cheta neru chere kira bandu ba arenga ni kwa mkut abali chinzasa babere to hack omobo tamenya Nero wakata risa ye gra proje yoko ndi yeye ya vrita lukana
1: Omodi second Eski ya vandova ngana ispereke senaya ngana churiri ya hongo mulu wakabili ya buta Mwambo yu ya huwe
0: Indi kwa wakungomoni wabiri ya ngabama pacheka Seta ya waka Ave eye seno mulu wakabili uko demi nkenze kundi ya vandova yomongenda
1: Basinja Mwambo
0: ya kundi ya nusipita yomongenda Senaya ngana ndro kwevi Ngokwile vya sama lukundi ngo kwa kaongo
1: Wasinja metri jadu Warivi ya mukasa Toma wiraho Omochiro cha munawire Wasinja kutsebutsebo.
0: Nanyu washinja radio mukumukato berekera.
1: Wasinja DMC. Asinja DMC ukatula bimadzarashe byuma ndambiye tu yamahwa muno buhona.
2: Une très bonne chose était d'écouter la radio pendant par ailleurs, c'était l'émission d'hier à Versio Kinande. Vous venez d'écouter Jadou et Stanley Mohindo. Nous les encourageons, nous les félicitons. Et vous aussi, auditeurs, auditrices, nous félicitons. Restez toujours branchés parce que nous avons encore 5 minutes pour notre habilité de formation avec Gisèle Kiyombo. Après, nous allons suivre nos publicités. C'est parti. Merci.